Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Masu saurari barka da warhaka, sunana Siran. A cikin wannan sabon sashi na tafiyata, na nufi gabar ruwan sanyin tekun Bahar Rum, inda ba cikin akwatina na tattara labaran tafiyar ba, amma har cikin zurfin zuciyata. Na yi bankwana da ruwan shudi na Fatiye, kuma yanzu zan isa wani gari mai jan hankali inda tarihi da yanayi ke haɗe da juna, wato Kash. A wannan tafiyar ba zan bi ƙasa kawai ba, har ma da duniyar da ke ɓoye ƙarƙashin ruwa. Idan kun shirya, ku biyo ni mu fara tafiyar wacce za ta fara a ƙasa, amma za ta ci gaba a cikin zurfin teku. Da na shiga birnin Antalya, yanayin wurin ya fara canzawa a hankali, tuddai da duwatsu suka fara tashi daga gefen hanya. Ruwan teku ya koma launin shuɗi mai haske da bishiyoyin pine da ke leƙowa daga kan gangaren duwatsu. Na fara jin cewa ina ƙara kusantar zuciyar Bahar Rum da kowace kilomita. Kuma a ƙarshe na isa Kash. Wannan ƙaramin gari da ke bakin teku amma mai abubuwan ban mamaki da ya rungume ni tun daga farkon shigata da tarihinsa, yanayinsa da kwanciyar hankalin da na ji a kan titunansa. Na kwana biyu a Kash kuma na fara yawo da sassafe a ranar farko. Tashata ta farko ita ce gidan kallon wasan kwaikwayo na Antifelosna na tarihi, wanda aka gina a bakin teku. Ina zaune a kan matakan mabo, wani nau'in dutse mai santsi. Ina kallon tekun Bahar Rum, ina kallon shirin da aka ɗauko daga ƙarnuka da suka gabata zuwa yau. Wani lokaci tsayawa kawai kana kallon wuri na iya canza mutum. Daga nan sai na nutsa cikin titunan Kash, furannin Bougainvillea suna rataye a gefen titunan dutse. Fuskokin mutane masu murmushi na leƙowa daga tagogi. Kowane lungu yana raɗa wani labari daban. A wani wuri na cikaro da rumfar lemo, ƙananan shaguna cike da kayan ado na aikin hannu da tsofaffin littattafai a wasu wurare. Lokacin da na gangara bakin tashar jiragen ruwa, ƙananan kwale-kwalen kamun kifi suna ta yawo a hankali. Igiyar ruwa da ke bugun ƙasa tamkar wata tsohuwar waƙa ce da ke yawo cikin iska. Kash ba wai wuri ne da ke da tarihi kawai ba, har ma da yanayi mai ban sha'awa. A gaba kaɗan, za ka iske ruwa mai launin shuɗi mai tsafta a bakin tekun Kaputash da kyawunsa da ke ɓoye tsakanin gangaren duwatsu masu tsayi. Yayin da nake taka matakan dutse na doguwar kasuwa, na ci karo da mayafai, tukwane da sabulan da aka yi da hannu, suna jere a ƙarƙashin fitilu masu launuka daban-daban. Wani ɗanɗano da ƙamshi daban yana min maraba da kowane mataki. Sannan kaburburan dutse na wayewar Lisiyan, waɗannan abubuwan tarihi da aka sassaƙa a wani tudu a tsakiyar birnin sun kasance kamar waƙoƙi da suka isa yau daga dubban shekaru da suka gabata. A can gaba, tsibirin Maize ya bayyana yayin faɗuwar rana, yana tuna min da iyakokin da suka shuɗe a tarihi, kuma yana raɗa min nutsuwar yau. Yayin da nake kallon ɗaya gaɓar tekun, sai na ji watakila zuciyata nake kallo fiye da komai. A rana ta biyu a Kash, na tashi da sassafe don wasan nutsewa ƙarƙashin teku, wanda shi ne babban dalilin da ya sa na zauna a wannan ƙaramin gari mai ban sha'awa. Tashar jiragen ruwa ta riga ta cika da hayaniya yayin da rana ke fitowa a sama. Na nufi wani kamfanin wasan nutsewa ƙarƙashin teku, inda na riga na yi rijista. Na samu maraba mai kyau. Da farko aka yi ɗan taƙaitaccen bayani, sannan sai na sa hannu a takardun da ake buƙata kuma aka shirya kayan aiki. Yayin da nake saka rigar ruwa, na ji wani daɗi da ɗan tsoron shiga ƙarƙashin ruwa a karo na farko. Na haɗu da malamin da zai yi min jagora, mutum ne mai nutsuwa da ba da ƙwarin gwiwa. Bayan an shirya min abin rufe fuska da sauran kayan nutsewa, muka shiga cikin jirgin ruwa, aka kunna injin a safiyar Kash mai nutsuwa, muka nufi tsakiyar teku. Muna ratsawa ta ruwan cikin kwanciyar hankali. Yayin da muke nisa daga bakin teku, sai sautin ƙasar ya fara raguwa har ya gushe gaba ɗaya. Abin da ya rage kawai shi ne motsin igiyoyin ruwa da kukan tsuntsaye daga nesa. Lokacin da muka isa wurin da za mu nutse, zuciyata ta fara buga da sauri. Idan kun shirya, za mu shiga cikin ruwa, in ji malamina, bayan ya duba komai a karon ƙarshe. Na shaƙi iska a karon ƙarshe, na yi numfashi mai zurfi, sai kuma na ɗauki mataki guda. Ba zan taɓa mantawa da lokacin da na nutse cikin ruwan ba. A ƙarƙashin ruwa, rayuwa tana gudana da wani salo daban, salo mai nutsuwa da shiru.
duk wata damuwa, rashin tabbas da hayaniyar duniyar waje duk sun bace sun bar ni. A cikin daƙiƙa na farko, na yi ƙoƙari na saba da ruwan. Daga nan, sai na fara bin alamar hannun malami na. Muka fara ƙara nitsewa da zurfi a hankali. Lokaci yana tafiya daban a ƙarƙashin ruwa. Haske yana ratsawa cikin ruwan, komai yana motsi da sauƙi. Kifi masu launuka daban-daban suna yawo a tsakanin shuke-shuken ruwa. Daga cikin wani kogo, wata ƙaramar dabbar ruwa ta fito daga tsakanin wasu duwatsu. A can nesa kuma wani kifin ruwa mai ƙafa takwas yana canza launinsa, yana ɓoye kansa cikin yashin teku. Sannan wani abin mamaki, naga wani jirgin ruwa da ya nutse. Jikinsa yayi tsatsa, kuma yana lulluɓe da ciyayi. Kifaye suna yawo suna zagaye shi kamar wani abin tunawa daga can baya. Malamina ya yi min sigina da hannu ya tambaye ni, komai lafiya? Na kaɗa kai na ce, lafiya ta ƙalau, na ma fida. Babu ƙara a ƙarƙashin ruwa, abin da kake ji kawai shine numfashinka, bugun zuciyarka da shiru mai zurfi na halitta. Inuwar hasken daga sama yana wasa yayin da yake bugun igiyoyin ruwa. Wani lokaci kana motsawa da hannunka kaɗai, wani lokaci kuma kana iyo ba tare da motsi ba. A wannan lokaci na gane ba ƙarƙashin teku kawai na shiga ba, na gangara zuwa wani mataki mai zurfi na gano kaina. Ƙarƙashin ruwa kamar wata duniyar cikin zuciya ce mai shiru da nutsuwa. Wani wuri ne da mutum ke kasancewa ya manta da rikice-rikicen rayuwa. Da muka fito, na kasa ɓoye murmushin da ke fuskata. Wannan lokacin da na shuɗe a ƙarƙashin ruwa shine ma'anar kwanciyar hankali. Ba nitsewa ƙarƙashin ruwan Kash mai tsafta ne ba, na gano abubuwan da ke cikin zuciyata. An san garin Kash a matsayin ɗaya daga cikin mafi kyawun wuraren wasan nitsewa a ƙarƙashin teku a ƙasar Turkiye. Yankin yana gida ne ga wuraren nitsewa sama da 30, kuma yana da arzikin halittun ƙarƙashin ruwa. Baragusan tarihi irin su jiragen ruwa da ya nitse mai suna Dimitri, shuke-shuke ruwa masu launuka daban-daban da dabbobin ruwa iri-iri suna samar da wata aljanna ta musamman ga masoyan wasan nutsewa. Duniyar ƙarƙashin ruwa ta Kash tana ba da sabbin ƙwarewa ga masu farawa kamar ni da kuma ƙwararru. Masu sauraro, waɗannan kwanaki biyu da na shafe a Kash sun kasance cike da abubuwa da ba zan taɓa mantawa da su ba.

a doran ƙasa da kuma a ƙarƙashin ruwa. Amma tafiyata bata ƙare a nan ba. A shiri na gaba zan ci gaba da gano Antalya, lu'ulu'un tekun Bahar Rum. Akwai sabbin labarai da ke jirana tare da ƙamshin tarihi, kyawawan halittu da mutanen kirki masu saka ɗumi a zuciya. Kafin nan ina muku ban kwana, amma domin tattara sabbin abubuwan tunawa tare, ku ci gaba da saurare na.

Gina hanya ko titi da kula da ita wata muhimmiyar dabara ce ta siyasa da soja a daular Roma domin samar da ingantacciyar hanyar sadarwa da hanyoyin safarin sojoji don faɗaɗawa da gudanar da mulkin masarautar. Sarakuna sun ba da muhimmanci sosai ga gina hanyoyi. Hanyar sadarwa wadda kowane sarki mai mulki ya yi ƙoƙarin faɗaɗawa na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa Roma ta iya rayuwa na tsawon shekaru. Hanyar sadarwa na sama da kilomita 200,000 da Romawa suka gina ta taso ne daga birnin Rome zuwa Ingila, dukkan yammacin Turai, Switzerland a arewacin Turai, Anatolia a gabas da Iran. Wannan ya ba da wata fa'ida wacce ta ƙarfafa ƙasar a kowace rana ta hanyar ba da damar sadarwa cikin sauƙi, balaguran sojoji da kasuwanci.

A daular Roma, an gina hanyoyi da duwatsu ko kuma kayan gyara. An tsara waɗannan titunan don su kasance sumul kuma masu dorewa. Hanyoyin Roma sun shahara musamman da manyan titunan wucewa. An kula da titunan akai-akai, kuma sojojin Roma suna da rukuni na musamman don kula da titunan.

ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.